0: awer murubu biar cahaya nira katia radati mabur
1: lumiar panci lumawer murubu biar cahaya nira katia
0: radati mabur.

Samuka. Nagawrecita sareng Bangbang Kaca, Astra Jinga, Udawala Nalagareng ngantosan di alun-alun. Anu lebet ka keraton mungsa urang Arya Sancamuka. Mamanira tangan demang. Aya semat.